mula ako o nala ako. Kaya huwag na naman ko eh, mao kapunay vele ang kunikahonuan.